next time no huwa otumi dia dear bro ba ba bia me konya e na che se me free kwan no ho akoshe atwe me ka che rade se me nya bi batment pe e na me san na mu na me konya be da o de na assembly man be ka che me na me call bible studies e na me hu one guy bi akotan ni fie pe no friend na sister na